0: Soleil de Bip Radio et d'auto et mine 5 tonnes.
1: Moué djado toi, si garo, le Bip Radio dit.
2: Gantanton d'ailleurs, et ouais, rodo, godon de. Liva, mon pan, benanze, le bonan, zando, tovi, tosile, outrala, zeme, oui, mitonle, poto, eigni, la main de gandhi, pa, oui, a tchèque, pa, koto, garo, tole, po, e, on so, e, mi, tout, doyne. Do, crète, guasa, ton, e, tion, e, na, si, hujolo, le bonan, si, hua, do, wako, e, kanda, i, mon coton, j, arsen, kleto, e, a, suga, coton, i, bili, ho, mon coton, na, wajirimi. Quand tu es ton an, ton jour, le bonheur, Abidjan, ton homme, ton et homme, non, mon coton, et tu m'as dit, mais tu es bien à vous. Junior Dora, Apolline, Barotori, Mindos, Zangue, Dopolopo, Mitonle, Chabonu, Minan, si vous voulez, Cano, Hotel, Numio, Zogme, Roland, Couillot, Do, Lulanou, Arisidantole, Bierre, Mendire, Pessin, Egbe, Yonou Zangue, Azan, Enego, Aidosun, Hobe, Midioton, Do, Gan, O, Wai, Gan, Atomeon, Enas, Hume, Cano, Bibican, Do, Benikung, Banji, Do, Hade, Dime, Tralao, Alibori, Don, Yime, Miboro, Sigmanale, Yime, Miboro, Meboro Candy Foley et Nancy Huekan Yeme Meboro Tupon Donga Tomele Basila Wea E Alejo Don and Awekani Kwandi Poto Peon Kokpo Etereo Kubikan and Awen do Aimo Kotondi Atakura Poto Bogu Kosin Kame Don and Awekanu Me do E Dalile Niki Poto Yeme Meboro Zukame Delay Zakpota Tenji Lokosa Poto E Mono Sin Kame Don and Awe Kanu ye me me bodo glekwele de sumon ena wede me ame ye me me bodo e yin hokbonu sin ayayitun de sumon ena we kanu ye sin gan o wai gan tome le di edamenjire e makakpondo mohu dobo daye hun gberenu gbigbe kan wo do hore na se honando e na se hubonu kan jobo nu mo koton ena yin ni nanto leji kosi a pa mo koton koyo minandanu mi da menjire gan kwentele ye hon so e mi do gudo wa ne azanga gbe azanton go ai do sun we mi de ton do togan gbasa togan si je ka ro met wara yi de so e do ai njunjo asaton me gan kwentele ye hon mo koton de bo gbeta jare jare ton lobo ze we gbeta mo koton le mi liver mo pan benaze lobo na si ho blo sinzinzi poto e yin zogbe oron sin lui wa do azemen kwe miton a hosule ton bo e dele diyon e la do mo te do mo se zizi blen nounou to nwa mo koton yezik peta mo koton chobo vi miton nyonou le e dele diyon mason do akbo do azemen e nasi hube do kwe afo kwa ton nukun kogo wa kwe afo kwa ton nukun ego do lisime don e sin sizem kakase in terminal lo do akbo e nasun do a hoso baton me an peta mo koton e ton chobo e lamina no ganji kwa kweyo ye me me boy de region en lo bidi bidi me ponodo kusin aleji lo bunu de to kwe boy de no mi jili ya mo kwe a ikuna si hu wa zoni yo le wa che pipa o e ze gbeta lo bo de liver do poton bo si so ke e in to vito si e do kuliji mo koton le bunu de to kwe le boy de region ina no pe nkun do ye wa che bo ina no mo no ton le ina no do zun nkwe ton e de gbeta mo koton ton bo bi prajo mi se po ye me to vito si le do apa mo koton tan ko kan ko bi e da me jele ne ka mo gbe ta mo pon to won aje o e do mi lo to pere
3: ni dagbo e leyan bi ba gbon bo e na je gudogbon yo bi ne o mi de akọm nkan ne so din o so do mi to vi le sin kan ta bo mi an du le tan cho o e kan je ba ko mo ko ne e an so jo cho wa to fi kan le ibanu mo gbe ton e ni le di sende ni le so da pa e ne pe bonu mi yo mi an du le tan li le ba gbon e
4: no i to to we on ja fina ji gbe no no hun we bo adona de ko ton tan tan cho we na do hun menu cho pon gonton e no ko gbe me kakaka ba menu no in kukuto do kuton to gan trala
3: Totola lo de suo ye ni tundo nile to gan do jin boblo mo mi agbalo ni be a ti cheme bonu aso le no uri bonu me ha pa lo nu gbon ye o ni ole so dodo me ye lo ako e ha lo nu
5: nda gbe be bro o a je ni nile ne de ton eyan taun pe to mana ku a wezon bo to gan do ta
6: lo to vile
5: ma ko ya boyi to ya lu bo mi le to kan do gbe yi ma lu bo mi a o ene o mi ko kan ya di sere tembo mi he mi da che bo he mi si je wo da ko su wi bo to to e bro mo yo mi he mi a iron ko tan ko su be na tan bi e
7: eyan bo fiyen ta bo so to su bo nde bro e fiyen nda gbe wa to to le o yin e bro bo e ayan ka so yo e ayan
2: Wara kwasa kret don wejo e natindo ayi mokoton chi e homio e wenda menire arseno kredo e asuka koton yi bili wejo mokoton e nansi huwaji lobonan doho da yi mokoton chi lu kret kwasa do wejo de ken do don bo e diyon e hon flag weji si monopo no todo viropo bo solo aloro gudoni incho bo zeto gano kano lobo wune to gansa sipo sin luwa eti indo azanten wego wosun kwe emi do gudo wa ene e wona nu bon apa mo koton pe mo ho mo koton e na yin kin kan bi to be na si ho ndo zogbeji bo le mo gbe ipo do le wa so gbin po yo e na ndo gbe ton do ayi mo koton ji mi si ho mo koton yi mi tun ton jale mi na zero to menu mi Togan to eton si jaka rometo wada yi e beg be disonli de boro sunsun wedo wi ho waji te to ilele do bine to ho e eyi awoni to ho me don bon ni je boyi eyi Burkina Faso don egbe yo ena si hu wa foto eyi Abidjan to ho me to Burkina don so emi doko do wa ni pe ha Togan togotan fo yasin gbe be do kosin do fine de na si hu blogbin bo eyi akwesi Bine to koton podo to koton po na le do kanticha e do to we mo koton tentye kanticha mo koton e na si kule kwe kando kanwon e do ho mo koton da yi mo koton ji e home yonu zangwe azan e ne god yon e na huwa foton do Côte d'Ivoire don lo bo nan kwe kha Togan Abidjan ton alasan draman watara ba e kwe po e na junya yin Togan da lo bo nan do khosin da yi mo koton ji e da menjire nwa mo koton e tim pe bonu bi prate misi jenyo do po do po miton mi do to jyo mina we se ya mechele mina se tinta lo fene mna dogbe Dopo, mitan lè do mi kudo te, boku da jinyan, boku do, toro me jine do kha, apoline barotori, e yi gantene a dadebe.
0: Poron to ten do kwe di me anse nou e jero to lè de, bip radio, e do to e mine sin kouton. Nou e jero to o men lè, nou kundo to, bo e yon lan to lè yon lan, wado to kota lè. Do bip radio ji
2: Hotale do bip radio ji egbe yunu zangbe azan enego aido sun hwe me midoton jino doha apoline barotode mido gbenu mida benjele mikuto todo me matin libre sin agbasa mine matin libre ewa wano fi indome jile togan bineto koton rumete wadayi ea dion e zafo lobo ilomen togo so e mido kuto waine le jido kwezizan li mon koton e fon bodo zunzuwe bodo iwe do e yi wei kho waji sin to le me do po do po le ji le fa do po e we zero te ubo na si ho wun le me in to vi to si le gan do bine ku ma ji ifi ti on le matin libre e wan do fi da me jile e o tun da me jile e do gbe yo e na wa gbe le ji ka ko to le ye ho so e mi do gu do wa ni do gbe ta da ho le ton bona gwa lo nu to vi e to si le na do wa da yo e yo ti on e zi dro e ku e Tovi to si le deyo so kusu je a di le di. Do degbo kuyo nun don. Ewa mon raufo male khosu be eyo diyon. Le zero a zinpo da kwa ji be yin. Degbo da kwa gan do bine to kwa men. E wana mon do fi. Do ba wana do fi da men jire en do bine to kwa diyon. Do lwen ji lwen wakan kwa kuyo koto. E yin a kwe sin san. Be nan si kwa san do bine to kwa men diyon. Bine to kwa edo nou konton ton kwa da Afrika. Gwe ji bo gwe yo men bing pa o. Edo ten we gome le ji Minago ti de matin libre ti akpa kwe Bonawayi le matinal sin agbasa le matinal e wa ran do fi do menjire azome vi miton le ton do e ma khome le sin meton lo bele kuma di fi dion vile o do apo tanga e na sun o tubeni azome do azome e na si hube do nukon jawele me han le ji do gbeta mun koton e na si hude onu kumenu ye me yi no yonu vi bodo mede kuma di fi Bodo azome yuele le ji gan kon tole ye hon bo na si hu sek beta de de yo ye me yi tupon gan mi ton le yo dopo dopo wewe le yo nkwa yi ton e yi ton ton ton ek mwame yo e mo ye me aizen bo ye de le yo diyon me yo we yi me koko aizen remember me ho aizen de mere yo li se donu me we do agon mon coton ji e mon to gan miton romet wara yi po e dion e lo men to godon lo bo pe ka o ya tin gbe bo e pe po ye do hosin hosin da ye mon coton ji le matinal e una mondo we coton ji la nation ji mi na photo la nation e wa won le freedom ji de e gwa nu to vito sile do la men no gan ji pa ko dion e ko sa ran tin no te pon e yin akwe do to visi we to bona no kone gbeto gando okusio dole ga kontole e kon lo bo se gbeta mon coton le di do to ga to eton e dion e jojo hun lo bodo yi lo me ntogo bo kantija ero lo me togo podo beneto opo ena le do ero nu mon coton sin aleji bodo kanton howe leji liver do podo poko ewe zerote bonasi homo sinzin podo e yin zogbin po do azama pe a khoso ton le dion la nation e wona mon do fi luwa wona lo fi da mentire a kwesin kan e na se hozan do beneto homo do fi do ko ya fo kwa ton nu kunu ko ga me dion kwesin kan mon coton elevo jeji leji liver ba jeji ewe ya hoswo elewo tozu gbeji lobona yin zezanto hotale do bipo radio ji junior doha apoline barotori ei were vonu
0: koronto tero kweji mi an senu ijero tolede bipo radio edo to emine sinkuton
2: ei zonu nyora hovi do retisa nekado ei zonu nyora hovi do retisa nekado Kwetendo kakinyo ena dolo mkotondo, mimboro tojibonu, gantena dadeo, e kodin chaju veleo, minawajinu mi.

0: Tu ai mine sin cutol. Nu e jero tu omelei, nu kundo tu, bo e onan tole onan, wa do to hotale, do bip radio ji.
1: Hotale do bip radio ji, ekbe yonu zangbe, azan enengo, aido sun hwe me mindyotan, jino doka apoline, barotode, mido, gbenu midabenjele, mikuto, todo me matin libre, sin agbasa, mine matin libre, ewa wan lufi, indome, jile, togan, bineto, hotan, romia de wadai, ea dion, e zafo, lobo, ilomen, togo, so, e mindo, kudo, waine, le jido, kwezizan li, mongkotan, e fon bodo, zunzuwe, bodo, iwe, do, e yi, weiko, waji, sin, to, le me do po do po le di le va do po e we zero te bona si ho gune le me into vito si le gando bene kuma di ifi di on matin libre e wando fi dame jile e o tun dame jile e da gbe yo e na wa gbele di kan kwen tole ye ho so e mi do gudo wa ine do gbe ta da ho da ho le ton bona gwalo nu into vi ito si le na do wada yo e yo di on e zi dro e kuet Tovito sile de yo so kusuje a di le di do degbo kuyo nun don ewa mon raufo male khosu be eyo diyon le zero a zinpo da khoji be yin degbo da kho gan do bineto kho men e wana mon do fi do ba wana do fi da menjire en do bineto kho diyon do lundi lombo kankpa kuyo koto e yin a kwezin zan bena si huzan do bineto kho men diyon bineto kho edo nou konton tonon kon da Afrika gbe di bok beyo men bikpa o Edo ten we gome leji Minago ti de matin libre ti akbakwe Bonawayi le matinal si akbasa le matinal ewa wana do fi dame jile azomeyi vi miton le ton do ima kome li si meton lo bene kuma di fi diyon vile o do akpo tanga enason wachobene azome do azome e enasi hube do nukon jawe le me anle jida gbita mungkoton enasi hudyo nukumenu yeme yi no, yonu vi bono bene kuma di fi Odo azome yuele le ji gan kontole ye hon bo na si hu zek beta de de yo ye me yi tupon gan miton le yo dopo dopo wewe le yo nkwa iton e iton ton ton e kwa me yon e mo ye me aizen bo ye de le yo di yon me yo we yi me koko aizen de ben bo me koko aizen de me le yo yi se donu me we lo agon mon koton ji ewa mo on to gan miton romet wada yi bo e ya di yon e yi lo men to go don lo bo kwe kha o ya sing be bo e kwe kwa ye do khosin Hosin da yon koton diyo le matinal e yon la mondo we kweton diyo la nasyon diye mina foto la nasyon e wawan le fi domen jile e gwa yon nou tovito sile do lamen no gandji kwa kwe diyon e kousan an ten nou tekpon e yin akwe do tovisi kwa chobona anon kwenye gwe to gando okusi yo dole gan kwen tole e yon lo boze kweta mon koton le di do to gando yeton e yon diyon e do joron lo bo do yi lo men en togo bo kantija edo lome togo poto beneto kwa ena le do edo numon koton sin a leji bodo kanton kwe leji liva do po do po ko ewe zero te bonan si homo sin zin poto e yin zogben po do azome kwe a khoso ton le dinyon la nasyon e wana mondo fi lwa wana do fi dame jile a kwe sin kan e na si hozan do beneto kwa man do fi do kwe a fawo kwa ton no kuno kwa gome dinyon kwe zin kan mon koton elevo jeji leji liva de ba jeji ewe a hosuo elewo tozu gbeji lobona yin zezanto hotale do bip radio ji junior doha apoline barotori ei were vonu
0: koron to tero kweji me anse nu ejero tolede bip radio edo to emine sinkuton
1: mi boku do gbeji nonu bip radio kanwe paton nu kuno ko kenvo lo eron metan mena ijirumi e yizonu nyada hovi do khetin sa ne kado wetendo kakiyon enando lo mongkoton do flonjeton edye
2: e yizonu nyada hovi do khetin sa ne kado e dok bena wakambiyo nou mele tafuwe hun are yon do fombe mongkoton e yizonu nyada hovi do khetin sa bena wakambiyo mele dudu jitu ya lopade to bon nou manyon manyon de koli an do fombe mongkoton e yizonu nyoda hovi do khetisa benawa kambiyo

Kogan konton, zan yad dosin kan me do zou sin tok mwen me. Babra re timbo yin jidje toro, a zan ton diye wafon do... So. Men wwa ka yin bembo. Alaji kawaje, a lwe me. Fonkpo mbo a, mwen yin bouton, dokpo lokpo kwa ton nukun, dokpo bobi yegi tite aji. Nenu ye ka yin ben, te aje, ten ka do nou mende, ten ka wa nou mende. Kwa kpuru te bo, e kuru a onti ton wan iwe pepe. Da yi ne onji don. Yin bu koko si, zon kame kaka boko wa kwebe. Boko wa rupo me. Yin bu do toko yi, yi kwa boko damolon. Zame. Na aje ndi gbese ji yo. Eyi. So gbe je je si se ji ro. Yin bu po ome. Po no mo bo te yin bu do po po kwa ton nkun do po. Ka yin do so le nti te to bo honde ji bo yiwe a. Jobito. Bo le bli bu. Ho en honton. Me yin bu yin tok bwe, ton le yewe, nton su nukun ye ton me. Bwe wa modo minan soe bo, soe soa lin do mo an. Mi si wuno fit nbo yin di do ton ha. E o. Yin bu ene le yon de we, ko yi gbaro, mede si gle me bo, kome si me ene yon be modo minan, don san do. Po nan blo ene yon ka, yin bu do ton, waji yo. Aho. Bra bra ene yon je bo. Yin bu do po mi pon kwen na biye de jin kan li yin toy. Yi ya kwe. Do kan li me. Kwe se kwe ten. Nen do kwe do nou kwen. Kan li yin to lo na modo me jile mi lo. Renu emi ton na yi sou sou toru. Kan li yin emi de me. Zan do po me vi yon. Be ka yin do kan li le a son jewe. Yi de ya lo kan li yon hui. Wè wà wà. Bo fò kan li lè bi kwi do sè mò an. E kan yin do bli wè bli bù a lò tò mè wè. Kan li lè tù an bo yi jè tò si sa de mè bò tò plò yi hè yi ya. Kwe bè, lò pò mè, zan mè. E yon bò yi wà mò kan li, tè bi kwi kon yin kò mè. Kwa pò tè do, sè yon do sin kan an mè don. Mi lò pò a lò do hong pa wè kwe kwe bù nan. Do... O tun do yi do slo alo yi do du hone yon awe yi nan do don yi. Ani do mi kade bo kanyin. Ho oso wato. Kan li yin to. Na levo yi gadi yi dinu. O yin bu. Owe ya. E wo. O kan li yin to. Nan gbo bo jo kan li do. Bo an gbo oso. Wande do gbe gle ta fi anu. Ye ka klon yene sin. Dile mede yan hozo ato yi monje kan li yi tono di. Dile mede yan jo ato yi kan li yi tono di. Bo yi nyon wè no wa bono nan dudu e di. Bono zi renu tondo aga. Mi don dudu de de si hudo o. Lan dan dan o mi duna yin dudu to. Kan li yon yi jen kan yi bo mi nan mo lan ne yon si. Wanga chi bono. E dudu e bodo. Nou kon fle de kon wè o. E yi kan li yi tono le no fling yon anon si e ne yon bono. Ila lo kwe lebe non wuzu. A mon bobi no adan sunu na. Flafo. Nambo inu e no ikbado gle me hon. Eswa ikabudu do na. Ma imo an. Imbu ito nan no abe tansyon. Ma anon khed nje kome. Imbu ito. Wa mon kan linton le kuku mo hon. Nwe mana jay na wain jije to. No vi no vie mi ka indo bine tu mi to me fi. A jande ma an fobo nun. Ayo ne do vo bonu fon ne do vo. Kaka bonu. O kan li yito koklo yito bo yito de wena an do vo. De pota do ponon do blame cho. E no aya glo yide yibon le do do yide si tenti. Ek bon. Bonu ni non teme. Kwa an koton go si sou si tok pon omet donbo wa. Ak bo me kan do fisi ya yoji. Mi fon mi non do do fye cho. E non jije.
e on jije po yon nou le o e jadane o konon do bubwe o tofu o nou si zozo pimpi mbo nou ama anflom yon o so isro zo ben so ebe tombe kpo mbo nou a hum yon bo nou a in sinun to si sa to le non po ekbe din devu ede bo ataki nse li jie me homi to le on yida yi bon li bo Masasi ya suzo ron, nuku itome yiwe bo. Yonro, da si suswe. Alo, pelon yon, da nu yewe yon nun bo. Osa ron fagan jibon, vivi de, mulinè si wa ekwe din. Po hrruo, e o libe o me, we o kon ho ho. E yon adom, ide ya. Aka yi mwa, hiton, kwide subo yi kon, sokwe tuye sojo wo, e mana yon kwa. Vome, kalo visa yoji. Nye no ichi nou kan ameton. Nwe, mi an ho chaki waton, chaki wene, chaka foton yi. E o, mi ho chaki ten we, cheke ne ple. O buwa buton yi yon son. Bon, kun watu o me fi. Mi an mok po undo, pocho non kime. Kwen, honton. Nanji nan do wole wye de yon, chi an kwen. Lo betale. Eh ya kwanu si adu gbeta ene lo iro kale meteme buro chian na we mi ton le we ko igbe to me we le nu o ira ibo wa blibu an tin wa ipo te din bo na jino ene do ene o sin da go me kan lo fi sin kan me ko pe obodo a lo tuto a ni do mi kade bo karu ho o si wa we ine si uro ha mi lo to me bo si kudo le ni bu na wa ha mi to me nye do me onbo ino se me bueno ichinu bueno ejo lepo jonton ejo kwe ople kwe mitona yi bo mina leba nu onpo bo kan le ajoro wero tole sinu kon we miton kan le njijo to do wa lo to non se a wabuno chia danze obu obuton yeno be sinchinu ewa tasale yeo obu obuton edo po egbe din Parabo, talito alito, fide fide bon en mombo. E non fon nouye ton le te fine. E yon nou kontou e me yon. Boze kwe yon sojo. Boi dan zan toi. E yon hu. A pouk po ton bare. Bo kwe yi, toi yi. I jè to bo dubi hanu yoton. Kime yon non nou kon. Bo non chi an kwe rou to vile sinu. Me mohon le yi. Alo a yi jè ou tuto yon komplisi. Ana yi ton gamen. Kwen hon to sou ta nou gaya diyen ton bonou, mina hon kan bonou, mina ken do gwe jeme. Ton nou gang pa me. Ak bo me kan lo fisa yi yo ji. Di yo vi vude. Fon a yon lo bo vi yo, kodo kwe a foton nou kundo po lo. E nou go nou yo po. Mono kwe ton na don we, e yo e veto. Ho a jolo do we nou kon. Son emi dogu to wa ine te ka je ndo ku ya foton nu kun do po machine video unde ku ya foton nu kun we me do unde we o jiro ru we do to le sinu kan yo panu kan we do to bo o ti ho me on un ya ro hu ye lo be ti e ko do do we buru fe video we ya kwa nenu kan igbe bo na we ye ka ro gan me azo pon pon we jiro mi Bon moro ma plazo wa indi do gbeje me do fi. Wa do nu kume ya. Ewe. Tanti che gonwe wa de no che no vi. Wa itoro me gonro kwe kwe bo anblo bonu sanso. Chaka foton. Azan gbangwe. Kwe do pa dade. Ewe nko imblo blo to. Akwa wi we yan wi wi ka yan ji yo be e mo ha fi e we ka ba me e gon ina inu mi bo pelele kon so a ho tegbe da lo ye to me fi wa ton kan pa me di de ho en honton chapo ko su akwa o me Taki ya fode jeji.
to ele assassin debo. Oui, oui. De polo po, oui. Et en sainte gana bonalo. Yiwe. Anoumi ka zekho abo ka so afidin. Ouè do tolek pon kaka so yido yoy yoy dole. Ah! Vie makodo kwe ya, ebo, sobo so a yido megon bo kwe yidu doe. Bo kwe yidu doe, bo vyono a zo a don e. Kwe non kwe yidu doe. Nouè neon, e kon mi de beneto mi ton me fie yo. Ma kato entro me rou nouè a. Me rou si sen wè na, sobo sobo do mi udo kwe tonu. Kwe nkonton. Mi kon tou entro do me rou si nouè nou bodo wa. Vyo sou bo a yi ba kwe ton. Bo a yi kpon zo. Bo a yi ndi wa nou. Kwe ta ton yi so kwe ya. A yi ba kwe yo bo yi kpon zo ton. Ne kam ya zo kpon kpon tuwe me ya. Wa yi no me gom ba yi ba kwe. Bo kpon zo. E sou po bo gege de sou do kami ton le me. Wè no ton le ka akpon bo do le me rou si se wè yi no so bo do me yi do nou mon si le yi ou. E ka tou mon da yi ya. Me ka tou mon dinye yi. Me yi no nou nou kon nou me bo do kpla yok po vu. Si gle kok wè le. Bon ou a blogbe do kouton ou kalavi. Bon yi kwe, vile ton mon dou. Lote e karen e kenan donon do ho in elena. Pe kenan do goudo fok pek pe. Tanti gon vio a nan pe. Bo a iton do me, yon ba men nou men. Be yon yon men gon yisan lò men. E yon yi kwe yon bonon dou. Kabo dou kwe do pa dade sin. A kwe yon do yon po vi. Vwo ba zona. Kwen yon yon bode yon chiko ton men. E ba kwa wuli so yi do gamen ya an. Kwa yi ne yon bade. E ha min tole men. Ne mi kon to a zo plon kwen mwen ha vile. Vile de sou ena yi ba kwe ya. I de sou ena yi no men kon bo ba kwe ya. Alo te we vito dagbe, vino dagbe. Kanan do du. Nou mon na ha vie do jirubo do mina yi kwen an so yi.